lo sen nam cho nam sun tan sen sim le sen din ni phen jong long chen yin chen le wong ge phe ga long chen tho gu jin xi be ni am ho ni te dong le sen yi ting ge ne mo tiong an zhi le sen sen ma ta le sen ki te zhe ang zhan tan chen chen ji di ku yin ki di bu jie gu jie le sen na xu wa phe ge ge xi wu yin lo sem ki tu su na mo tiong an zhi le sen na chi chi xi be su jie di na phen do la ne da nan be zhuo men la xi be di yi ni am ho ni le sen ki te zhe ang zhan ni le wo ge gu ji chu ye jing a dun dun gu ta chu ye su ma ni chu chu chu ye ni gu le wo ngang a ta chu ye ni ge chu dun dun jie yin lo mo tu ngan an su chen chen ji di gu ji li sen na shu nan ken ki sing en chou bo chen min le ma ji dong na shu ne ko ne yin sam ki song xie di gu na shu gen ki lo mo yong le pu jie yin na ki nan be yi gu ni mi ci gu rim si ta nyong ru si yin bo lo su ne sam che mang bu tan ku bu ji bu ji ma ke ba lu sim sam kam ta lu kam ni de tang an ne gu le shu ne yin na yu se zhe san to be min du xiu yin su na xia lo mo tyo yong an chuni sian na shu nan ken ki sing in chou bo chen le chen wan zhen du lan shu ne ko ne yin ne yang pon ye de chen ki zo yong ting ge kan zhen xiang ki lu xie di pei tu xiu yi wei pan bin qi tan tan ne xi le ro zhi xi ci dian la tan lo zhi la de ne yin de zhen du lan ne zui wei le ro yong le pu jie yin ne ki nam le tuan ta de li zhu tan lu di xin ki yong be min du xiu yin su na xia

0: chile. So then they go be boom, sitim chile. That in an then you can young Mangora to do deal. Near put some chile, city, Ganga city. Honey, that day you go, young Logomizzi gangi, juicy thing at a gala nebo chile. So you look at me, juicy. Honey, did engine no good chile. Engine no good thing at a gala, gala to do gala, corner to gentish of yellow, the gano yellow, the gentish mezzola, and again come ala, and I don't get some shit. Anti je tibrila ta dile ya lo ni tibrila be be je ta ngara zo pe ni ni ma ina sa je je lu mo che shu ba ta dile che ya re be je jigli ya gung de dol hak che re ring je pura xiang zai le gung de kang hak che be che bo re xiao zi tibrila an dile lo ni tibrila yu shu mi ge ke sa ge dian zai xiang zu kong zu duo la ta dile ya yu jie zong zhi tibrila yu ji guo ta di di le du ge xing zheng zhong mo ke sa na ma ling ge ba la zu gu jie ge ba la zu gu jie bie de yu di du yu che xing zheng zhong mo ani jie dong bo ji xiang duo 다디 녜마링나 사지간 돌아 중제 냠도가 민코라야 중무염도스도 달로디공나 중무염도 있어 안디 다 띵자무게 그다된데 심주공나 제요리라 유계동 직티브리라 가나 땅 아주 미리 디빈 사샤서는 지난 인지 민지기 젤랍다 강나를 추고에 비즈 경제 티에지도 안 당불이 샤리 니티지 다빈 사샤는 오명은 시에서는 젤랍다 강나네 멘드르랭기 그리스도가 예수시 디 나라주 흉잉글이야 땡기스도
1: 아 니티기 이긴치모데 다 kade kade chungmi ngote sinaro
0: na ang nyerap kyung ni chen gen tesh top ye la da gen no ye la gen sona no bla den de ye ril ta di ngen gi cha sha sona den chume ze da ni mo mo da sa nga ju pat de ril ka kono mo da sa dung nga da kim za de ril do kon su be de mo da kim za de yang be de ka la ni de gen ze be de ril sha be be me se ba de ja la ta nga ju de ge la ma ra ne long ba de na mang je sha ram bas yang pe je ka ji ni mo ma ji ba si sha ram ba de be yang ka ji la ni ni de si ni mo wa si ge be wa ma sharam basik tanga zu gomba di sharam gomba se re da di wa ge nga wa ra chim bra du wa sharam ba jang ge re sharam ba chi chi ti sharam nyo nyo ti se re ka ju gomba na la ya pe je ta long dun ge ji ji sin sha san chong ge ren ne ju ge na di ge do xin na ga pe song a long dun ge ji ji sin sha song re da ji ri le ga la ben sha sha san ji ra pe je ti ti ning ba ning ge re do wa ga
1: yes yes
0: da ben sha sha san ne pe na ke ba to tar kyo bu ze se wa ra chi ba chu ji yi ge la ting sang tu ji ke ba tem je chun 주시미주기 이기디 리버덴제 추진 제도구 게 리베 중세 님 무슨 봤어 그 나중에 뭐 님 무슨 봤어 그걸 배제 거래나라 잠면 근데 어귀 록스티스 다 소소 어귀 익숙대 대비 인식 거래나 캠버진기 식당 모자르지 설루 장베 동숲 로빈 젠다르당 로게 데라 소위 라추 곰보다 뻔룸니기 슈두 게워르제스 다 뻔보다 소소 루베다 슈데디 야부 슈부 자바 인송 두고라 베 쭈쭈 슈루 쿵지 빵모 빼모데 장라 추자 외세 윤다모 친주니기 셰도 최신제 테바 쿠르도쿠 모자르치 시숨라마게 윤 디싱베 대바진기 추부 게세디 차외데라 부디 우딘숭 자자다지 튠바 미긴 퇴에서 땅을 뒤면서 모두 중소도 월가라
1: 친구들 나 그나 짐을 봐
0: 어디 봐 그나 디 신구디게 맞아나 내가 나랑도 안 당부디다 배워라야 당부랑 디 뭐 신구니에 디 그나 디리도 골라 까마 봐 르베도 좀 말해라 디 나랑도 장건 유도 교도 골
1: 디 가서 지유나 니디르 봐
0: 니디디 예수디 다 주고 베디칼 건주도 돌지 딱 나다 가래를 쉬주요나 캠핑도 저실라 직송도 나랑 바깥 안 당부 이게 되냐 간간 니모지 임버체는 견라가 된데 송면도 돼 니모레 송 근데 망체 님을 라리 임바다 그나 답변이 사실 장어를 거요네 이기티니 장라 대기로 망체 팅리 시가를 거도고 배신간가 팅리 시가를 이기티니 공 배신고니 이게 공체 신지다 주 전대배체도 팅리대 여와 직디바스타 신 15월 속도 되네 고지 고에 디제브리 승도 이기티니 님어지 간지 니디랑리 다 배신변의 사실 아주 나라주 쉐바르강 여러발 쉐바르강 그 근주 뒤진주 간가 니디릴 고니니 뭐라 Rel, ta baxin da dige ganga, tanding yun cha xa su na yig tinye yin re la, baxin guanye yin re la, manzu nimo ma da midi guala gana. Ta tingzang yun xin nimo yung aang ne ye, nimo xin da la, baxin guanye da yig tinye di yuwa ma, puzum xiang ma da yuwa.
2: Bina na batso, sunam topge la gi ngu zhu nang war xing na, jiru ni don ge lor ge si jigeb kan ki chok jen topo gyu, pyu yig yik suk ge gab rinbe, ngui mi rin ne xu xa ki, ming do ka nipe nang cui ba tang, jiru ni don jubxi lor ni ti ti gyun ti, 계급림비 의미적인 수작기 민도 카시비 자기 남자나 추입시 마옹바르 니티티균라 송종탄 균진치조테 나르비 군디 띵서당디 미 티베 망위에 폐기 익수라 롭종타 라바라 니치 티균 키 모차라 솔토베 제기 인시주
1: 단다 니모 쵸연의 시에베는 신규 제비 진진비신이 망오래 시국간 지제 진진비신이 망오인
0: 부신군이 망오요 Bashingwanyay di tabi zohdi bashingwanyay di ngarang zuyo gengyu bakan mebel. Gengyu bakan dengyu chazan goyobri. Dengyu chazan goyobri dengyu le ya budi nyingya yorbala. Ani dudu zene ya nganzu ganga pusum le ya goyayag di cheche. Ani mi ganga bedi kala dila shay yorbala. Yigdi nye shuk chayas diyon yaw maribala. Yigdi yigdi ta kukabraji. Tab dengyu di goyay di mabi di ngay ma bashing besa gemgyo dugwala. Ani di pachar. Ani dinlan goyobri. Hibu waril da diwa pusum nala ya bashing gwanyay pechin mirin gyalak zu yugirik kena.
1: Les, les.
0: Da diba, diinang, lungpa diinang, mit maang chaya gyalak, da bashin kunye da yigdini sunru. Beza gyamye de ganga dini gyangyari.
1: Les, les.
0: Dungu zile.
1: Les, les.
0: Dini rile kena. Da longu gyalak zu yugyu yore sungil. Bashin kunye de.
1: Les, les.
0: Zo di yigdini ngayin la takuru wal.
1: Re, re.
0: Yigime na, di mi bashin kunye yomar wal.
1: Re, re.
0: An chugo bashin shingyu tu tartu wal.
1: Les, les.
0: Ola, xinguye de, da bian chai xia zun gana jina. Nge ugu da, wama ge guguyo, di mi yang bi xingle chiga xin su mada jiga. Ba xinguye de, be, gyuzi xienda mandra zi rito kwa kina.
1: Les, les.
0: Rangyo zhong rin bi gyun zin bada, chongji rin bi gyun zin bada, zong rin bi gyun zin bada, yo rin da kina.
1: Gila nge ma, shivu ka da chiya rang di nif me chola.
0: Ola, nga yi chiya rang la bi di xio mi la, la wala. Dāyāng bēdē kāla bōshīng guānyē jīgō kē yōngyō mīdō kwa lē yīng jīg mē jīg kē bārcā ngā mīng lē yā bārcā sīkirī lā bōshīng guāyā dē yīg tī sōm tī lē yā mīng lē bārcā sīkirī lā bōshīng guāyā zāwā dē rō wā lē mē bārcā mīng guā rā bārcā sīkirī lā āni bārcā dē tī jē tī kābūk lō jē pā jir kirī lā yīg ngāncō bōshīng lē tāw chūnē chidāng hō jō sō rō jō rē yāng bēcā tū jē pō sō nā sō kā tū tīng kirī wā lā tū sī rī lā
1: ānda kīrāng tōng tū nō lē dē ngā tsū tā jī lōg lē tā dīndrē gāna yā dī nām jī pēchē tā yā ujian yō mār bē
0: ōrē dī dī
1: tānta nī tī yīk sūk kū nā jī yō rē lā
0: yō rē yō rē ngā gāna xiāng kē tī yīk sūk jīk tā tānta rāngyū zhōng āsā tōng jī āsā jīg lū mī kyun zīm tēshī tūn rū kī jīg lū kī rāngyū zhōng bēn sū gāng kī tī jīg lū nī yō rē nī tī nī yō rē lā gāna tā lōg lē nā rā tēshī tūn rū kī lōng dō rā jī rī gāna xiāng yā dī lū yā dī ngā bō rā jī lū tā tīng sāng gāna xiāng yā dī pēchū tāng yā dī Ya yung wala shibutangi mi tu ma dome nga la gyanla xiangye di gyanja tangi.
1: Nga tsu nye tri ki ta la ta a ten tsu yang ching go ri ri shenda ta nung gyuma dhar chik ri ri tsa yuwe na wale tuwa. Tende kan kyeche yore gala.
0: Yore la gala. Ta bina xa xa suna tikza se ye di kyeche mbaro wala. Yigi le bina xa xa suna gudik, budik, gangdik si gwar wala. Ta wajin xa xa suna gudik chik, budik chik, sakchus. ngārāng zu duhu sī mā tēngyōng tū tēnā mīkī tā ngā zu
1: kā kēlā
0: gāngbā rāng mārī sāk chū sī tū tēnā pā lā yā duhu sī kāp chē tēnā mō chū mī tē tēlā sāk chū sī ngī sī sāk chū sī kī rī tā ngārāng zu ngā zu ngā mī kī kī rā chā sāng chū sī kā chī kī rī yī mā chē nā sāk chū rī duwa yī kē nāng ngā mī yī kī tōng zu nā sāk chū sī kā duwa tā gāngbā yī nā tā lā yī nā gāngbā duhu sī tēnā chā gāngbā rīng bū tēng gōrba tā tā kā tā kā tā nā tā nyā tā tā tā hā tā tī kē gāngbā rīng bōrba tī kē lā gāng tī chī gōrba tā pā pā mā kā lā chā shā nā sū nā gāngbā yī kē yāng kā pā chū tī chū ngā tī nā sāk chū chī gōrba tī lā yā tī kī tī kī tī kāng shā hū tī rī gōrba tā bē nā chā shā nā sāng chū gu tī tā gō lā chā shā sū nā mēng shī nā kā tūk chī gōrba ngā tū chī pā kā tūk chī tī yāng chū tūk sī tī chē gō rā ngā tī bōmba chē gō tī pā yō rā gā shū kā sī ngā rā sū gā tī tūk sī gā shū kā sī yō rā Tōngchā sōngbō tīkia gāngā chīchōng, tōngchā tīkia chīchōng mēbāshī. Yīchīg mēchīg kī tā pēnā chā xā sō na ngā rā sō hlā shī yāngu chōng na chāk zāi kōr bāla. Tīn nā khīng chā yīg lē bē chāk zāi chā chā chīchōng gyō na mā shūr kōr. Tā kā shā yīg chā chīk chīk rā chā dūg sā kāla yīg mā shīm bē tēnā ā tī yā gār chā chīk dē shā zī. Tā sō sō yīg kēn tīng mā yīn sō na ū tā tī zā tī chīchōng dūg wā, tī gyōn shū dūg wā, tī gyōn shū dūg. Tā pēnā chā xā sō na wājīn mēng shī yīn tā dūg sā kāla yā dūg sā tēn chā ngā rā sō dūg sā kāla bāla chā xā dūg sā tēn tā tī yī mā tīng kīr bāla, bāla tī. Ngā sō nyū tī tī yīn yēn bīw sī kīr. Yerab chanchi yin sikwa.
1: Les, les.
0: Yenbyu sikwa wala, minkona yenbyu sikwa wala. Di bian cha xa xa, nyata xa xun pupa suksi sikwa. Ngarang tu semchi dawe pupa yorwa wala. Di, drabuchi, nyata xa xun pupa suksi. 이제 송수도 올라가라. 다 자네 보면 창대 생기만 가랑 저 자고 지 다 등산 산 것도 그냥 만나자. 뒤 잡지.
1: 네.
0: 자네 보면 창대. 자네 로고 줘 봐. 다 로고 줘 봐.

No, sen nam cho nam sum mu tu nyam phonya li sen sem ta li sen ki te je ang chan han chen chen ji de kyun ki de bu je gyu je li sen na shu ga pi gyo ge shu yi mo tu yong zu li sen nan che je shu be su xie de yi na zang bu no bla ne dan nan be ci rin cho mu xie de yi nyam phonya li sen ki te je ang chan ni le wo ge gu ji chu ye jing a dun dun gu tan chu ge sum a ni chu chu chu ye ni gu le wo ng a tan chu ge ni ge chu dun dun jie yi ma nan cu par ki xie ba ji tu nan ke ge gun xi ba san la yin

0: Tengari lopta da chatan la da obdia yob da kangla kangji nang ni ju kasa jiba thwa ngundi shiya yin
1: No, lese lo
0: Lo, no na azgu shi nang
1: No, lese na shiwa toji shi den jia guo
0: Lo, si le
1: No

wen jam ki che mu khu yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul kim tho gang ki khu yin su re mu xin zha we tu chi chu ki nin xi le lü de ki khu yang chen zam xin nang zhong Tigarni, Tawuki Kurkang Sibi, Li Chen Yi.

Chibe junggyur ni chalong ki chwe na yu. Chiba kalu gyur ken ni chiba thang ta shintu niwe pama thang gigen ni yin la. Pame kyo ni jikde mi yu dir su xin, mi zang wa lakbe chi, nablu ke jibde nar sunba yin xin. Gigen ni gado ki junbe rigbe pangzu ki dimi jing ken thang. Chone thang jiwe mi chwe ki lopcha nang ken so. Dorna, chwe jikde kang lang, di yen thang, di men si, tsamdi shakdi. Rang ni lek lam tu chi gen ti ri. Tiyang, ge si be mingzi di chwe lo che jo ki ta nye zang mayin bar, sang am lek ba, ya bu so ki tuan tu di xe nang yu. Gen si ba, kang si chi tuan nang gen ti am, rang le na chwe thang, yu ne so to wa la kwa gu. Gi gen la nang si ki yi wa mang xin. Chok di thang, li ri min zha wa gun la, gi gen yu la.

singe nam cho cham de li du ti rin da wi gi kor kan si be li zin ti ju ti sam li ya li so ten de li zin gi shi shi chen gu nan ge bu san zhen de la tang zhe ju ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na guo

chongzu xing na yueba tini, chongjir ki zhuzu yindi. Kimtsang mang chiwe zhuzu, logic tuyishir kingba kingyang yinba tinja, pu chongzu mi tuyena, lejong tang zhawar nang mu, tini ngoma yinba tang. Lagbar du, lu xie di ta nang, chongjir tang ta niwe keba la dini. Mitsang mang bu, xi tang xie di, zhu ting kolo tang, moja yun yu. Pu la ni, kim nang ki pu chong xu yinba ti, meng mi lu sum qie ni luo yong ji. Xing li qin du me bar, pu lun yan ni, moja nyo gu yu si, ba bar nyok zha xie. Ngor mu chi zha ka xie yar we, nian chong ti zha wa, ba pie ci kang qi nyo me yang. Pu yi nian kang, le mi te du qie na, cho la xor to ki, pu la ki du ba tang dun. Pu la ki ngun zhi, yi dun kang ni, ngu pia kwa kang yar yong wa na, a pa dar chuk zhu ngang, Neki narwada. Mi rinwar mi yu tangke. Tuen ti pula la dongdi chenpo kewada. Ku kimir semsu chachi. Sok du ki ngu sashi. Korangki jengchung la dene. Chongzui nang ti lendu chizi chigen chungdu. Ku mojani jengzui lembar ne. Xelung lembar la gyur cawarri. Pula ki juandang la chongzui ta nirin kangsar gashachu. Mesa mangbu rangi pomo. Kö pangmar dirkyu chungna samsang chigang. Koni, sonamba nyumchung chundien shikchedi aji chugutang shingar toani dundumi. Tedar kö nyinji chawa tuyla shor. Chila dagbar zhudu yubu yungju mömei yindab, lampardu gabu chingken pomuncha chungna kö kaya chichi. Dunyin chudu kö pomu tenzu kamdu nyinshe dobada. Zhunyin chudu gup dabzam chene zhoyang chi. Wendi, namgyur chang shu shu dunkin de ji dang che ji, ku rangbub la yu gu tibar kyur. Pula ki karo la, gesang ki xiebe gechar chen su chi xin. Ka zui samna ti zui ki de ji se kendi pomu kanja shik yinba go ma zui bar kyur. Tuandu gesang ki de ji ki cuwe chui ki lamzhung ma chungwa tida ma do xenda ka jik xiebe. Ta de de ji la rang ni ki chang kang chung chung shik yueba ti. Sengi Changkang tang ta haja nyeyang. Sengi Changkang le chi xing. Kunyi chi chu ne chamdo kayang simgi ting ne pinchun shi tang chi. Bingi pu chongzu ne yong chi. Ögui kim le le mebar. Mo tegar zong chong ki Changkang chung chung shik nang lega zik zi che tu ju. Changkang ti ne tinga de ki tang nyamdu chong nyer che gen pyumi sombo te zubo shik shi. Bingi le ne Nishi le ma songwar, pyumi songbo ma chanbar, Changkang xian la zhuzi qi du. Degi ki, bingi le le ne cowar densa xik gu samne Changkang ti lang. Degi ni, zishi gor xin ken xik yinba ti, zichi se se ting ting sui bata. Bingi Changkang nang xia di labar zi ne, dari la cha zi gem na, te te agur samjar yong mi si ti. Changkang zubar, leka qi gen ma le na yong tab me da. Bingi ni rangi nini yinbe, kang dariyang chimi tang dunna rangla yakba chingi. Degi la tatung samchui xianxik yueba tini agu cirin ki gyang chen me ti. Bingi namgunne mongxing du la kakukbe. Changkang nang zhuong chigen mangbu yueba ti rangxin ki bingi ki jue lam tang, juan tang la zhongdar tibar lube. Pu ne samna ngu sakba le gyang pendo chiwa yu. Degi tang agu cirin ni ki kokar rang rang su su lekar che xin yu. Agu chenwa jinsam minjo bada. Degi ki kekor ki bun chabu ke xin. Gub gub la agu su cha xu wada. Tab nang pyu xin ka xie nunbar chi. Kim tu tuan ke chi war chudur xe gu du ma do. Tu mang chi war agu tang degi ki cua tinja siki. Degi cua tinja gabu yu di. Tetar karo ala rangki jubsambe chawara samsi che chokba tini. Pu chongzor dudu kimi tsangma nyamdu kokar dene. Ame lepjun chibar nyan goba teta jagime. Titu nam changmu kazu yunayang degi ki meso war mayon war. Kyakpa dar changwe mesara soso jikburu du. Ngaransu kimgi gotungken yuebja. Agu cirin nasu genayang nawa hajan sangbu yu. Chibu dindra la sui nam. Aku chenwa xa ne zizik tu nye. Pechi kesan kimgi ingiri.
대지 기 남생 불아친 강은 안소 마송로 치겐 칼로와디 용아 인기지 최초 공단 계산이 냠도 유방에 통주 나라수의 고동기 내 따슴 제가 친구 어구 참나 신부 기신 샘낭 자라 닝번요 켄텐수 민바슈 안냐 미텐수 함시 차외 마편의 양캉배 낭 쇼리용하다 자라 닝버 뇨인 세리양 튼도 촉바랑 인디 총매 총기 왕차 메라 공세장 코란츠 가주 제바 티란라 찬조와 치그 어그 콤바카시의 친지 라르치리 용내 자킴식 켈디 치마다 대기장 노심 마디와 치시

No, sen nam chong nan chun han sen si me demi gen zala ni da nam ben ama chen ru xe be su xe di kwa la nga nan chun sen gen chobu xe zi sa gen na yin be ci chun da la ni ga ji long chen ki sen gen chobu cho nyam jun na su kwa lung to jen na xe gyu yin mo tuyo nga zuli sen na chi zi xe be ci rin chobu xe be su xe di yin na sen gen chobu xe zi na yin be ge san yang bi la tan tan na xin tun zhu la ten si na yin be wang mu la tan xe zi na yin be gu zhu la ci chun da la jen na xe ba gyu jie zi gu nan su di lan tuyo chong nga nan chun kyu yin ki di bu gyu jie li 南京旗新人初步退役呢学会怎么是南巴托街南学个团的呢我们去查着成名了日为冷穷训练空内役呢想起松懈地托旧南学研究罗摩永了培育南部所学给学院所下我们从天土役呢自认从不西北松懈地及神南土